0: Ni woha.
1: Ni nyowoha mwene waitu.
0: Bakukoma.
1: Mwebali chali.
0: Bale bagiregaza ngo eka yimuji gurazinga.
1: Mhm.
0: Ato hagiteri yeho.
1: Mhm.
0: Leka mzee arahire.
1: Leka mzee arahire umusajja nikagambire. La. Sorry. Kulaini, hela.
2: Biaronga Patrick Kidum.
1: Biaronga Patrick Kidum.
2: Aha. Kukurina.
1: Ego tata. Kale tata, kale tata. Aba Kidumu batura mukize. Radio.
3: Hello.
1: Wait.
3: Hello, Jimmy. Mzitu wa mgamba.
1: Ego baba. Huh? Sasa jagambire mzee itwa mbugamba. Hello.
3: Hello.
1: Eh? Why you?
3: Eh, naita ku position tituburamu.
1: Eh.
3: Eh.
1: Mwebale emirimo.
3: Tituburamu?
1: Eh.
3: Anda tibojo.
1: Eh.
3: Tali kugamba mbu kiki.
1: Uh-huh.
3: Abantu wa wabanyigira kizika.
1: Eh.
3: Kiki. Kivuzo
1: kikenga. Baba nyigira kisika bata.
3: Iyo ma kiva ile Kampala cho kina.
1: Eh?
3: Mubirake.
1: Tubirugeo.
3: Na tubiona mbiona.
1: Eh.
3: Musao kindu kikagira mperu.
1: Eh.
3: Musao kindu kikagira mperu.
1: Eh sebo.
3: Na mwini hawa negativu, ute kusanga u positivu.
1: Okoli maa oba?
3: Maite Edwardi.
1: Hey.
3: Edwardi okurora.
1: Hey.
3: Kete siya hana iso, ngirora.
1: Ngirora? Niyo ndo hati?
3: Uh-huh. Iyo hora wago ime, evi varugi yao.
1: Hey.
3: Imari gire mkumu.
1: Eh. Okay.
3: Deni. Ibindi na ibindi.
1: Eh.
3: Igarago birekera bana Uganda.
1: Eh tat.
3: Okay?
1: Eh? Esebo.
3: Twangire. Bayira kuroho.
1: Aha.
3: Yes. Bayit.
1: Eh.
3: Musau kindi kitagira mpero.
1: Okay.
3: Eh.
1: Okay.
3: Kale
1: mwene waiti. Ya, babweta Salongo to become. Ali chienziki. Salonga gambire busoki ntu kitagire mpero. Ya yongera ya gamba. Iwe Edwardi ya doli hakeke siara huborabo inebibaro vyawe vyo kubara kuturuki. Bivale iwe nko muntu ebisigayire obirekera abana Uganda but ekiana kiyomusu kikabuza mama wakyo mama mpura ne bagamba amaino omanyira hati Ekiana kiyomusu kia habuize mama wakio mpura ni bagamba maino gembu wa gatora. Nyenda kugarora. Obo ekiana kiyomusu ni kiyabuza mama wakio. Mama bagamba maino gembu wa gatora nyenda garora. Nyenda akachigaru kama ya chigamba mwana wange. Aba agabo ine baikaire. Chiche chinkulengawa kumanyisa. Tinyine kintu kione kinkwenda kuigukia nyewe nke Edwardi. Ok? Nkuijuka, bunyali hanu ni nsera karuka President Museveni. Aba inji butuwaru, bunyabaga mufiru dioko. Nibangamba, Edwardi tuwe sente za Museveni ya kuhairi. Ninyo muli mukintu. Ninyo muli yoko mukulie sente umuhiwa umusoro. No? But, nyowe Edwardi, ni nyowe omuntu, owa

0: Kale webale nyaku nyaku. Kale papa bamweta nyaku nyaku webale nganja ni yangi. Hello.
1: Hello.
0: Omwerezo wa?
1: Ali gangira kuri gaburo wa subcontinent.
0: Eh tata.
1: Bamutuza abantu sema nwe nare rumona bijaro mabro subcontinent. Mutawo mugure tugara anga tiyo tama nenare mu rugashari. Mugure sa kuruneri tama nenare mu paso. Mukuru usinge kahuka kuruga tamroza tama nenare.
0: Okay.
1: Na bataka bona bavure bamukize muno. Bamukize abazaire bange yabatazima. Na kijaja banzara. Na bagurusa banzari bamukazi wange. Na abantu bona bahuye atapente ngo bebe muno kumpa kairu avoke amanene ale mukura atapente.
0: Okay.
1: Kandi ndagonde ndikwira kwa mbeni okurungi mwele mundu.
0: Kali sibo. Na mkizo mnyono wange katabazi kizagira. Katabazi nkura mkize nganjani. Wabale kubole ya radio. Hii mnyono wange katabazi alikuli kizagira. Saidi za mgara mao. Wabale kubole yo papa. Okay. Radio. Hello?
2: Hello?
0: Onu talirede, hello?
2: Sema, na wangu chiza.
0: Wansebo.
2: Wari kutukereza.
0: Wari kurichiza.
2: Wagamano mwereza kuna nani mkasa kutete. Na nana kusawa kwa msawa ntuba anje. Na msawa iwe winhedi wa Dimara.
0: Yebare.
2: Asana ramuso abageze basena. Na muso family akamagara Francis mukasa ugashari. Asana muso family ya Savi tinte fukanya Mungu se. Na asana ramuso abageze bona bitambo jaka sasa. Na abageze bae nayo mubona ga district.
0: Okay.
2: Egeza mmaturiyo.
0: Kalisibo. Ready?
1: Hello.
0: Sibo.
1: Tobaye kwere.
0: Nai kuliriza.
1: Kandi n'ikigoma nyamutanzi kiriye. Tobaye mpereza yawe.
0: Okay.
1: Kanda mukizaba uliza abantu. Aro mkuru si nyasa wiso mchanga. Aro mkuru sakada walinga ya batalinga ya. Aro mkuru wali yosima jazo kuwati wakasoga. Anivala mekatigoma. Yali kampa Godfrey tena umuhereza atura kinyarugonja akabura kandi kigomando
0: kali sibo wale kubole ya machine. Okay, kali sabula.